0: ye.
1: Akusembayo.
0: Akusembayo. Nela mkia wava teko. Chamani AZ5 kakati.
1: Okay. Very good. Aya.
0: Nela mkia wava.

0: Osibiro otomuriza waito murungi owekiende ne makatenza msanyu fama. Na Joani babeya atenyi kandi abwa programu eiraka eri abato urundiki children's voice okurugati kukira kimesa mwenda nekichiweka. Nkutangirire omuriza waito murungi anyakula hero ko nti webali muno webali kubotulirize webali kutugonza webali gonza redienu webali muno nyina wazo jaja wazo chali webali webali nza waito murungi kubano tugonza kani batabarukize ya babairo mkusaba mwebali yo kani alimuna abanda bankumanya era abachageno mkusaba saha mwenda wa maybe batandikire ira bali mamchara kaija au chitoro na ho nimbagondeza service nunji kandi kama lilize na nyondo yeche okora nsobera kwa sanga mabarungi na nyonko ungera nkabega itaho amurundo gundi nigonza kusasa na bakusasa inywe ne mbiri yanyu nguchari murabani musasa na nyonko sasa na inywe nabona binyakulo mbizibu abyo kufera abyo kurwaza na nyabarungi ndi na inywe inywe na buri side ndiyo tinyine na mbere ndekereyire kandi tingwerire rwaju am neutral ngona ndiyo program iraka lya bato munyikirize dakika ntaja kuingia bokuwa dakika nyingi sangirwegera tugezero hoira munyikirize mperezo muto tusobere kuba nitutandikira aho iro nja kusaba ngo omuzaire waito murungi tutekiraka airtime akiri bu unit biri bibiri uterezo mtogo asobere kuba naramukya Musudio zingura tulika wile kutunga mwana wena. So chansi eri yanyu. Inya batuwa genzi waite unyakula heru wako. Ninywe mkuija kuba ni muba umkintu. Atinde kendo hala atera kagamba. Ngunye weba andekile yiba tangwaziri. Kando munu tutina. Muna umu musudio. Chansi yona yanyu. Iki ora akora. Kwata akasimu. Urule na mbele netuwaka eri. Osubire kuba notera kasimu. Inywena barungi, mbaramukiza baliza baita barungi, abanyakuri mukagadi sub county, abanyakuri kagadi mu town council, na hili ya kagadi ya itu enu. Inywena mbaramukize, kaninga mangu ni bagonza muno, kama yivale, kwa na nindira, kurovire bunu muroho. Wewe mkutangirire msigazi, yivale kuija.
1: Wala kusangu ate.
0: Wali ya mote.
1: Ndi ya ate.
0: Kwenye muta.
1: Tulikurungi.
0: Nsambia.
1: Tulio.
0: Mami na daddy.
1: Balikurungi.
0: Bantu bakuru hawa. Mami na daddy. Bantu bakuru muno.
1: Bantu bakuru.
0: Abataka bange bansambia balibata.
1: Balikurungi.
0: Balikurungi.
1: Nibakura mukia.
0: Niboburungi. Kandi nyoni mbagonza muno. Kira nabongeri bangonza. Erangu tumabutosa. Bulimutaka urakaruraga. Natari wansambia. Kutuali ya mkagatisa pukante yono urakaitra naga. Omarege kumuramukia na mgamba nange Joani na wagonza. Kiking Joani na wagonza. Era nyonka gamba. Tima nyeno bukunsara nyo msayo gwangi. Hakusura kujuangu msayi. Ugwa bantu bona bakagadi tanu kanso na kagadi sabu kao. Decho nchibaza butosi. Jatu gendo maisa na programu. Tandikirao.
1: Kagadi chibale community radio. Radio iye nkurakura na habwa maka ahamu nebyarumulize to murunjo sibirohota ngonza kuramkya ha hero ko ngoza gamba bale kubahuririze radio kenene makato za msanju fama iye nkurakura na habwa maka ahamu nebyaru mu studios ali ninyo mwesige Gerard mutabana batukuru gansambia kandi munyikirize nkurike yenywe na babero mukusaba ngonza gamba mwe bale musabire kama ruhanga abibahereze ndakagenzere haramunyikirize nsima abegi Aba King Solomon ya bampaira karuru. Kamaro anga bampero mugisa.
0: Kamaro urebamu.
1: Karuru nkamanya kama.
0: Congratulations bambi. Beto kujuka ni ngamangu ukurabamu.
1: Oka kingambi.
0: Ati nyonyi sana malaika. Hey. Ati se mungo tamureba mkomero wa speaker gani. Mkamugamba. Nima gendoka mkoguza. Mkamugamba. Nyaka se mungo ukurabamu. Kandi urebamu nyaika na mga se mungo antakugambi. Kugamba. Hati anyo kagamba ndirabamu. Hati tikikirire ngwe. Hati nyowe mba malaika. Na iwe nka kugamba. Baku hachani.
1: Bakakamba.
0: Mujo bivali.
1: Pasenti zikabansanju na muenda.
0: Ukabalia ikatotolinga. Chari bebali
1: mwe bale muno kama ranga bampero mugisa tulize program erira kali yabato kandi mutomba to mwesige Gerard Ndoho okubana nyebebera abato bagenzi bange teresi mu 0780800 inamukaga ina utuhereza abana ba 0752 musanjwibiri 82 utuhereza abana kana akaire kali kaba amasimo kwa tinkaro 0 mwana we na studios nkimanyisa tujya kubana tukwata ya masimo 0780800 mukaga ina ba 0752 musanjwibiri 82. Hello. Hello. Ego. Ramukia.
2: Ndam chao mama wa uu.

0: kumula wa agorita.
1: Hawentunguka, ya makanebia, utakaru.
2: Puro mniliru.
3: Nipuro singi.
4: KSU Radio. 20,000
5: I have a purpose in life.
1: Yona ngokuli kuhiriti. Nyoi mukakuli, bolikiro kangana mbem. Hatine miaka 5 mwana akabura. Hati nyongu misirize ki kumar. Kambi sibenta home white ntozo msaijo ndai ne wa.
6: Ninya mtakamanyaga dr. Tinika yo omugwati. Uwe kitino mbazi. Aku janjabe ndwara nya mwingi ne bizibu. Gama kasukari ensigo pressure cancer amachu. Pania kabotongo. Ni bwire bindi nya mwingi muno. Ebizibu gama nke bizimbo munda. Enzimu ekire ku kaburo ruza. Empuka na kutabulire kyogero. Amani gekse gene chikazi. Urugamo sindika njake. Inyaba kusesa Dr. Tininka yuwe na kutagulira ombazo kwe kinyoro kuruga misake vitu hanu na munuko ono mkugu na kusomesa habizibu nendua hili kani na agaruka na kujanja musange kenzige
7: bulikia barazana kia kabiri
6: muhanda kwa kasoke nekiapa kiurugoe kiroho
7: Dr. Tininka yuwe atandikirona branch end igayaza au hamurongoti borata msangi haiguwa msangi hansi hona aruhu na ababu likia kasatu Dr. Tininka yuwe ayongea kingura branch end au wairagaza trading center hamajuga pasta vya mkama Milton hamuhando gugia manduika otunulire vyoma vya uchori Na ababu likia kana kia katano hamuna kia mukabu. Leka itue na tugia ya tujanjavi.
8: Kandi, Dr. Tindinka iwotamusubu waga mprogram zaihan wa KKCR bulikia sande, tandika saisa tunekichweke zekiro.
6: Otabuzabuzibwa, manye mikusinga uhamuwa zineduara nebizimu. Nuraba namba zesimu. Ye 0 musanju 8 kinana na isatu, kena nemu, atanu na mwena. Urundi, 0 musanju 5 mukabu, kena na isatu, kinana na ibili, anana munani. Ahu, oja kuwa nobaza na Dr. Tindinka iwe, omubu watu, uwe kiti no mubazi.
9: Okay, umuliza ito umurungi Oliha KKCR FM Akanda akaire niko kanuko njini Ingeri wahura mukarango Abulikia sabiti akaire nkakani tujane Nteka nza kuruga mwa daktari Tindi Nkaiwe Dokita Tindi Nkaiwe ni uo msao wa kujanja bebiroide vitali bimne bimo Akandi na kolese mbazie itu Iye kisuguru nde kisaka Iwe kinyanse kikiorabaho Tamanyire mga sogo wakio uwe buwa kilora gambo mba zingunu. So na abuwe kio ayambira abantu baingi ahabuwa ebiruwa ile vitali bimne bimo iba iba foke ile vizibu andasazi nunaba ulirize nteka nizaza bakusima batera butera nibasima den ingeri wahura mkarango haingi bakumusaba branch ozihulire nazo branch zitandikire okuika nombichueka ebi indinka abawa iragaza asedi za kikube abo balire muira Habwa okusaba okuingi akachuwamu ya gamba lekaba sembereza ibranche gyo nebingi akuija kuba na abisobora munteka nzenu ya kailizika. Hati ndi muhumuza James wa KKCR FM nyikiriza tutangire Dokita Mstudio za wa masimu nanyo ni mweteka nzaga. Ade ni mbera rana akangira niho ni mutandikira. Ankura mutandikire kutera waitu mulindeho. Asoka wazeo na ito Dokita tukutangiri.
10: Mweteka nza wa programu wabada kutangira. Kano useka matama buro.
9: Ego doki.
10: Kani chie nkusimire. Oina kompito. Eri omu wongo wawe. Obugambo wano bu kusengeneka. Kusengeneka kandi kutaina moka hui gakono.
9: Ego wale kusimu.
10: Ego tatu wekitinisa. Ni insima muna haba huririza. Haba gonza programu yange. Kandi buwema antaka izira hano. Batandika kunti gita. Ora abaho.
9: Ngene kabuza mporo.
10: Mpora. Ngene ngurege ikara liyange ndakuhuliriza mbiyami nyamusana ruwewa jorabaho nga unjakubaho mugumisirize kandi nkaikiriza ekianyi chumukusa ura numusaba kandi nteka ine nkakatuzikali ya kiswa akuti nkasiganyo makubanga guwa mubazi mtekaniza wa programu nyoni nyo Dr. Tini nkaiwe aijanjaba endwele nebizibu endwele nebizibu baitu ebizibu singe endwele Nikio hura ngamba genda hona omarwariro bibirarema anagire tasirohamu. Bakukebe iro obruwele, obruwele bubuzire, kandi olikubi, nugamba inanga hati nyowe nkari yako, nyowe nkazari ruwachi.